campaign nila for men. Pare nga nga. Sanyal dari. Mami nga nga. And me, Joro. And this is a true one story from long time ago.